sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula

0: ERJ Remix.
1: Kani karong paimanglo na ko sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatukan.

0: RJ Remix.
1: Kani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck, bisan unsang sakyanan, na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor,

0: All Hits 24. The internet's is number one for 24/7 hits.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang